0: thinking Kitty means, bro.
1: Nibuzo gati dameti na satenga ti savaro faya ligidi ti kere bukuru menga ni mora ti kere paru wega la ba mangata ba mangabe yiri.